magiging normalize po ang problema. Maraming nagsasabi na ang mga problema ay hindi na nasusolusyonan sa pamamagitan ng init ng ulo. Minsan, nasusolusyonan ito sa mahinahon na pag-uusap. Sa atin mga kapatid, dapat na mga Kristiyano na taglayan po natin o ang attitude ng pagiging totoong Kristiyano. Sapagkat sabi doon ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, renewing of your mind. No? Ibahin na po natin ang ating pag-iisip. Hindi po natin ito ng ating mga isipan lahat dito sa mundo. Bagkos, sikapin din po natin mga kapatid ang mga bagay doon sa taas. Kung paano tayo ay magustuhan ng Diyos sa kanyang paningin. Sometimes, we need ask first the guidance to God. Sometimes, we need to pray and ask a favor to God. Prayer is powerful. No? Believe the power of prayer. And God answered all what you need in the right time. No? Sometimes mga kapatid, kailangan din po nating lumapit. Ayon dito sa James chapter 1 in verse 1 verse 2 down to 5, sabi dito, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. Sa Tagalog, ituring ninyong kagalakan, mga kapatid, ang nakakaranas kayo ng iba't ibang kaguluhan, dahil nalalaman ninyo ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagdudulot ng pagtitiis. Hayaan ang pagtitiis na tapusin ang kanyang gawa upang kayo ay ganap na lumago na walang kakulangan. Ngunit kung sinuman sa inyo ay nangangailangan ng karunungan, hingin ninyo ito sa Diyos ang magpagbigay at walang panunumbat sa lahat ng humihingi, at tutugunin niya ito. Yun po ang sabi ni James, kapatid na ating Panginoon sa Kristo. Advice po niya sa atin kapag po ay tayo ay nagkulang, mga kapatid. Sapagkat dito sa verse 12, makikita po natin na mapapalad ang mga tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos ang subukin, tatanggap siya ng putong or reward. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. So, sana po mga kapatid, let's grow in spiritual matters. So, in the next lessons, mga kapatid, let's continue this topic, and I know na marami po tayong matutunan. Thank you for listening. Thank you for giving your time for this program. And let's grow in spiritual matters and handling our problems and conflicts inside the church.

not inside the court. That's all. Thank you. Let us pray for the closing prayer. O dakila naming Diyos na siya makapangyarihan sa lahat. Mapapala at may bigin sa lahat, Ama. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil sa inyo walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa pag-iingat, sa pag-aaruga sa amin, Ama. Araw-araw. At sa pagpatuloy, sa pagpapala sa bawat isa sa amin. Naway, Ama, patuloy niyo po kaming basbasan. Salamat din po sa mga lessons na aming natutunan sa book of 1 Corinthians chapter 6, verse 1 down to 8. Father, thank you very much for the wonderful lessons that you give it to us. May you continue to bless each one another and protect us in any harms and dangers, Lord God. Bless us to all listeners for our for this program. Bless us, Lord God, from the youngest to the eldest. Bless us, Father, in spiritual matters and earthly matters, Lord God. And continue to forgive us for all our trespasses that committed against you. May some prayer in Jesus' name we pray. Amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, sa oras po sa ating studio, alas 4:03 po ng hapon at kagalak po natin ang iyong patuloy na pakikinig sa kanyang salita dito po sa aming mga programa sa Ignite Radio Broadcast, no? At sa Ignite Philippine Programming. So, kagalak po namin ang iyong pakikinig sa kanyang salita. No, sana po ang sa iyong pakikinig, mga kaibigan, ay magbubunga po ito ng malaking epektos, no, sa ating spiritual na kalagayan, no? Na tayo ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating kailangan, mga kaibigan, sa ating buhay ngayon. Bilang isang tao, no, dapat naisin natin ang buhay na walang hanggan. Hindi yung mga bagay na nandito sa mundo na sa isang iglap lang ay mawawala, no? Naisin natin yung mga bagay na napakagandang mga bagay na promesa ng ating Panginoon sa mga taong naging faithful sa kanya. So gawa, kaya ngayon, mga kaibigan, gawin natin ang ating mga aksyon upang tayo'y makarating sa ating paruroonan, no? Yung paruroonan na buhay na walang hanggan, mga kaibigan. So ang tao ay itinakda, mga kaibigan, remember na, no? Remember po, ang tao ay itinakda na mamatay, no? So pagkatapos ng kamatayan, mga kaibigan, mga kapatid, ay judgment day, no? So napaka pait, no, kung tayo ay mahukom ng buhay na yung buong buhay natin, no? Yung hukman tayo na forever na doon sa lugar na tinatawag na impyerno, no? Yun ang kalagayan na ng tao na ayaw makinig sa kanyang salita, ayaw sumunod sa ating Panginoon, no? So nandito na po ang Biblia, kumpleto na po. Yan ang ating pag-aralan. At yan ang ating destination. Yan ang passport sa atin, natin, mga kaibigan, patungo sa ating paruroonan. Kaya idigay natin ang ating buhay, kasi ang salita ay ang buhay natin, mga kaibigan. Buhay po natin ito. So, ngayon ating mapakinggan ang programa na makapagbigay na naman sa atin ng inspirasyon at kaalaman tungkol sa ating spiritual na kalagayan. Oh, Brother Eugene, magandang hapon po. Brother Eugene.
2: Isa pong mapagpalang oras sa ating mga kapatid. Muli nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga milagro ni Kristo. Ito po ay serye ng mga aralin po natin. Una na ating pag-aaralan ang tubig na naging alak. Base po ito sa libro ng John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Halimbawa, mga kapatid, ang inihanda nating regalo Isipin ang isang pagtitipon, isang kasalan o handaan ng pamilya. Maraming oras ang iyong inilaan para ihanda ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, biglang naubos ang pagkain o inumin. Ano ang iyong mararamdaman? Kahiyan, kabiguan. Ito ang eksaktong sitwasyon na naranasan ng pamilya sa Kana. Ang panghihiya ng kawalan ng alak sa isang kasalan. Kaya ngayon, titingnan natin ang unang milagro ni Jesus, kung paano niya ginawa alak ang tubig. Ngunit higit sa milagro mismo, pag-aralan natin ang tatlong lesson na nagbibigay buhay pa rin sa ating pananampalataya ngayon. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Sa ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at nandoon ang ina ni Jesus. At si Jesus ay inanyayahan din pati ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang maubos ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ko sa iyo nito? Hindi pa dumarating ang aking oras. Ang kanyang ina ay nagsabi sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At doon ay may anim na banga ng bato na nakatakda ayon sa paraan ng paglilinis ng mga Hudyo, na ang bawat isa ay makakalamang 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nila hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, iguhit ninyo ngayon at dalhin ninyo sa puno ng kapistahan. At dinala nila, at nang matikman ng puno ng kapistahan ang tubig na naging alak, at hindi nalalaman kung saan nanggaling. Tatapwat nalalaman ng mga tagapaglingkod na nagsiguhit ng tubig. Tinawag ng puno ng kapistahan ang pangalawang lalaki, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay naglalagay mula ng mabuting alak, at pagka nalasing na ang mga panahuin, sa kaiyon ng lalong mababa. Iningatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ito ang simula ng mga tanda na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kaluwalhatian, at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Naway bindisyonan ng Panginoon ang pagkabasa. Sa ating teksto, mga kapatid, upang mas maunawaan ang milagrong ito, kailangan nating malaman ang tatlong bagay: ang kahalagahan ng kasalan sa panahon ni Jesus. Sa kultura ng mga Hudyo, ang kasalan ay isang pesta na tumatanggal tumatagal ng 7 araw. Ang pag-ubos ng alak ay isang seryosong kahiyan, hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Ito ay tatak ng pagkabigo at maaaring magdulot ng panlipunang tinsala sa pamilya ng nobyo. Halimbawa, mga kapatid, sa modernong panahon, isipin ang isang kasalang walang pagkain para sa lahat ng bisita. Hindi lamang ito isang malaking gastos. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng paghahanda at pagmamahal para sa mga Hudyo noon. Ang pag-ubos ng alak sa kasalan ay katulad nito, isang pampublikong kahiyan na maaring maalala ng buong bayan sa loob ng maraming taon. Tingnan natin ang papel ng ina ni Kristo na si Maria. Ang ina ni Jesus ay hindi lamang nagsabi ng problema. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng kanyang anak. Kahit sinabi ni Jesus na hindi pa dumarating ang aking oras, si Maria ay hindi tumigil. Sinabi niya sa mga alipin, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay isang modelo ng pananampalataya. Ibinibigay ang problema kay Kristo at pinapahintulutan siyang kumilos. Ang 6 na bangang bato, mga kapatid, ang bawat banga ay may kapasidad na 20 o hanggang 30 na galon, halos 75 or 115 na litro. Sa 6 na banga, iyon ay humigit kumulang na 450 or 700 na litro ng alak. Ito ay hindi lamang sapat para sa kasalan. Ito ay labis-labis. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat. Nagbibigay siya ng may kasaganaan. Ang labis na pagbibigay ng Diyos, tignan natin sa mga halimbawa ng Biblia. Nang pinakain ni Jesus ang 5,000 na tao, may 12 basket pa sa sobrang pagkain. Nang pagalingin niya ang sakit, hindi lamang bagya, kundi ganap. Ang karakter ng Diyos ay laging nagbibigay ng higit sa ating inaasahan. Ang aking Diyos ay nagbibigay ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan. Sa Kuhalatian, Filipos 4 verse 19. Tatlong pangunahing lesson na makikita natin dito, mga kapatid. Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak, mga kapatid. Base po yan sa John chapter 2 verse 3. Si Maria ay hindi nagpanggap na walang problema. Hindi siya nag-alala ng walang ginagawa. Hindi rin siya humingi ng tulong sa ibang tao bago pumunta kay Jesus. Direkta siyang pumunta sa pinagmulan ng lahat ng solusyon. Tatlong hakbang na ginawa ni Maria. Kinilala niya ang problema. Ano yung problema? Wala silang alak. Anong ginawa pa niya na hakbang? Dinala niya ito kay Jesus. Hindi sinubukang ayusin na mag-isa. Ano pang ginawa niya? nagtiwala siya sa kapasidad ni Kristo na harapin ito. Magbigay tayo ng isang halimbawa ng mga kapatid. Si, alam natin si Ana at ang kanyang trabaho, no? Si Ana ay isang guro na harap-harapang kinakaharap ang malaking problema sa kanyang klase sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang ayusin ang lahat ng mag-isa hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Isang araw, sa panalangin, binuhos niya ang kanyang lahat ng kanyang pagod at kabiguan sa Diyos. Hindi agad nawala ang mga problema. Ngunit nagsimula siyang marandaman ang kapayapaan hindi niya naintindihan. Ilagay mo sa aking mga kamay ang iyong pasan. Ang nararamdaman niyang sinasabi ng Diyos sa kanya. Ngayon, i-apply po natin sa buhay po natin. Anong kulang na alak ang mayroon ka ngayon sa iyong buhay? Isang problema sa pamilya, pinansyal na kahirapan, sakit, broken na relasyon, ibigay natin ito ngayon kay Kristo. Huwag hintayin na maging mas malaki pa ang problema. Next, mga kapatid, ano pa yung lesson na makikita natin dito? Sundin ang utos ni Kristo kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Base po dito sa John chapter 2 verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. Isipin ang kalagayang ng mga alipin. Sinabihan silang punan ng tubig ang mga banga, hindi alak. Sa kanilang isipan, malamang ay nagtatanong sila, tubig, para saan? Hindi alak ang kailangan namin. Ngunit sinunod nila at doon nagsimula ang milagro. Ngayon, tingnan natin ang katangian ng tamang pagsunod. Una, mga kapatid, yung tamang pagsunod ay ginanap nila. Pinuno nila hanggang sa labi o maapaw. Hindi kalahati, hindi halos puno, kundi puno, mga kapatid. Ano pa yung ginawa nila? Yung narinig nila yung pinag-uutos ng Diyos o ni Kristo sa kanila. Agad, hindi po sila nag-atubili. Hindi sila nagdebate o nakiusap man lang bakit namin ito pupunuin, mga kapatid. Sunod na ginawa ng tamang pagsunod ng mga alagad, nagtiwala po sila. Sumunod kahit hindi nila naintindihan ang dahilan. Ito po yung mga ginawa nila. Ngayon, mga kapatid, kung titignan po natin sa kalagayan ni Pedro doon sa dagat, no, tandaan ang kwento ni Pedro. Nang sabihin ni Jesus sa kanya, ilagay mo sa malalim na tubig ang iyong mga lambat para sa mahuhuli. Lucas 5 verse 4. Ang sagot ni Pedro ay isang modelo ng pagsunod sa kabila ng karanasan. Panginoon, nagpagal kami buong gabi at walang nahuli. Ngunit sa iyong salita ay maglalagay ako ng lambat. Ang resulta, napakaraming isda hanggang halos dumubog ang kanilang bangka. Ang pagsunod, kahit walang saysay, ayon sa lohika ng tao, ay nagdudulot ng labis-labis na pagpapala. babala mga kapatid, no? Tingnan natin. Ang milagro ay nagsisimula pagkatapos nilang sumunod. Hindi bago. Kung hindi nila sumunod, mga kapatid, walang milagro ang magaganap. Ang ating pagsunod ay hindi nagpapatunay ng ating kakayahan. Nagpapakita ito ng ating pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, bilang aral, may hinihintay ka bang milagro mula sa Diyos habang hindi mo pa sinusunod ang kanyang mga utos? Ang Diyos ay nag-iimbita sa iyo na kumilos sa pananampalataya. Magsimula sa kaunti o munti, pag-aralan ang salita. Lumaban sa kasalanan. Maglingkod sa iglesia at panoorin kung paano magtrabaho ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, lesson number 3. Ang milagro ay para sa kawalhatian ng Diyos at para palakasin ang pananampalataya. John chapter 2 verse 11. At inahayag ang kanyang kaluhatian at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang Ebanghelyo ni Juan ay tinatalakay ang mga milagro bilang mga tanda, hindi lamang kapangyarihan, pinapakita, kundi mga pahiwatig na nagpapakita kung sino si Jesus. Ang bawat milagro ay may layunin. Ano yung mga layunin na yon? Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, palakasin ang pananampalataya ng mga saksi. Pangatlo, patunayan na si Jesus ay anak ng Diyos. Halimbawa, mga kapatid, ang dalawang uri ng saksi doon sa kasalan sa Kana. Sa kasalan ng Kana, may dalawang grupo ng tao. Ang mga puno ng kapistahan na nagtaka sa napakagandang alak. Ngunit hindi alam ang pinagmulan. Yung mga pinuno at ang mga alipin na sumunod kay Jesus na nakikilala ang pinagmulan ng alak. Ang parehong milagro, magkaibang resulta. Ang mga alipin ay nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Ang mga pinuno ng kapistahan ay nagpuri lamang sa kalidad ng alak. Ang tanong sa atin ngayon, kapag ginawa ng Diyos ang milagro sa ating buhay, kilala ba natin ang pinagmulan? At dumalago ba ang ating pananampalataya? Kaya, i-apply po natin sa ating buhay ang susunod na pagkakataon na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos, malaki man o maliit. Ipahayag natin ito sa ibang tao, ibahagi ang ating testimony, sapagkat ang iyong kwento ay maaring magpalakas ng pananampalataya ng ibang tao na nangangailangan ng pag-asa, mga kapatid. Ito po yung dapat nating isagawa kung meron tayong naranasan na miracle sa ating buhay para iparating sa atin ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Ngayon, mga kapatid, pangunahing mensahe, kapag dinala natin ang ating mga pangangailangan kay Kristo at sinunod natin ang kanyang utos ng buong buo, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kwalatian sa ating buhay at lumalago ang ating pananampalataya. Ang tubig ay kumakatawan sa ating simpleng mga kakayahan, karaniwan, walang espesyal, pang-araw-araw. Ang alak ay kumakatawan sa kung ano ang Diyos na gagawin sa ating simpleng mga alok sa Kanya. Kapag ibinigay na natin ang ating tubig kay Kristo, ang ating oras, talento, pagmamahal, kahit ang ating pagod at pagkabigo, binabago ng Diyos ito sa ating bagay na maganda, mapagkakatiwalaan at pinagpalang higit sa ating inaasahan, mga kapatid. Kaya ang pangunahing lesson sa mga oras ito, magdala ng problema kay Kristo. At ang action naman nito, ipanalangin ang iyong kulang na alak. Pangalawa, sundin ang utos ni Kristo ng ganap at kumilos sa pananampalataya ngayon na araw na ito. Pangatlo, ang milagro ay para sa kwalhatian ng Diyos. Ibahagi ang iyong testimony sa iba. Paalala mga kapatid, sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ang tubig na naging alak ay hindi lang isang kwento ng isang kasalan sa Kana. 2,000 taon na ang nakaraan, ito ay kwento ng ating buhay, ng ating mga limitasyon na binibigyan ng bagong buhay, ng ating mga kahihiyan na ginagawang kagalakan ng ating tubig na ginagawang pinakamainam na alak ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang himala ni Hesus Kristo sa kasalan sa Kana ay isa sa madalas na tanong ng maraming mananampalataya. Makikita ito sa Gospel of John, chapter 2, verse 1 to 11. Mga kapatid, may ilang paliwanag kung bakit tubig ang ginawang alak ni Kristo. Marahil itanong natin yan. No, pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang himala ay tanda na siya ay higit sa ordinaryong tao. Ang simpleng tubig ay naging alak agad na imposible sa tao ngunit posible sa Diyos. Simbolo ng kagalakan at pagpapala sa kultura ng mga Hudyo noon. Ang alak ay simbolo rin ng kasiyahan at pagpapala sa kasalan. Hindi ibig sabihin nito ay hinihikayat ni Kristo ang paglalasing. Hindi lahat ng alak sa Biblia ay nakakalasing. May mga nagsasabing ang salitang wine o alak sa Biblia ay maaring tumutukoy sa katas ng ubas na hindi fermented. Ngunit may iba ring naniniwala na fermented wine ito. Ngunit hindi para sa kalasingan. Hindi kinokondena ng Biblia ang pag-inom, kundi ang paglalasing. Maraming talata ang laban sa pagkalango. Sa Efeso 5:18, huwag kayong mangagpakalasing sa alak. Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manunuya. Ang malinaw na pinagbabawal ay pagiging alipin ng alak at paglalasing. Tingnan natin ang mas malalim na mensahe ng himala. Ang unang himala ni Kristo ay ginawa sa isang kasalan, larawan ng kagalakan, bagong tipan at pagpapala ng Diyos sa tao. May mga grupo rin ng Kristiyano na nagtuturo ng total abstinence o hindi talaga pag-inom ng alak para maiwasan ang kasalanan. Habang ang iba naman naniniwalang pinapayagan ang katamtamang paggamit ngunit hindi ang paglalasing. Ngayon ang tanong, pwede bang uminom ng alak sa mga panahon natin ngayon bilang Kristiyano? Ang himala ni Jesus, tubig naging alak, nakita natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 2, verse 1 to 11. Kasalan po yun, no, sa ating natalakay kanina. Totoo, ginawang alak ni Jesus ang tubig. Ngunit ang layunin nito, tanda, sign, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at pagkakalinlan. John chapter 2, verse 11. Hindi ito utos o pahintulot na uminom, kundi isang himala na may mensahe. Ngayon, pangalawa, paano ba tinuturo ng Biblia ang pag-inom ng alak? Hindi simpleng pwede o bawal. May balanse na sagot po yan. May mga talata na nagpapakita na ginagamit ang alak. Sa unang Timoteo 5:23, uminom ka ng kaunting alak, alang-alang sa iyong tiyan. Ibig sabihin, meron tong gamit. Isa pong medicinal o practical, hindi para sa kalayawan. Pero malinaw din ang babala. Efeso 5:18, huwag kayong maglasing sa alak. Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manglilibak. Ibig sabihin, ang kalasingan ay kasalanan. Ano pa yung mga maaring itanong? Ano ang tamang conclusion, mga patid? Ganito ang balanse na pagkaunawa. Hindi absolutong pinagbabawal ang alak sa Biblia. Pero hindi rin ito in-encourage bilang normal na gawain. Mahigpit na pinagbabawal ang paglalasing. May paggamit sa limitado. Halimbawa, sa medisina kay Timoteo. Mahalagang isipin po natin yung layunin ng himala, no? At aral sa buhay. Ang himala ni Kristo ay para magpatunay na siya ay mula sa Diyos. Hindi para gawing basihan ng lifestyle o tulad ng pag-inom. Mas malalim na prinsipyo. Sa kabuuan ng Biblia, mga kapatid, self-control, pagpipigil sa sarili. Ang mahalaga, mga kapatid, iwas sa anumang pagkasira sa katawan at espiritu. Maikling sagot, mga patid, hindi lahat ng pag-inom ay pinapahintulutan o tinatawag nating kasalanan. Pero ang paglalasing ay abuso, ay malinaw na mali. Ang himala ni Kristo ay hindi pahintulot para uminom tayo. Ito ay tanda ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. No, ito po yung lesson na makikita natin na nakita natin sa himala ni Kristo. Yung tubig na naging alak, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ituloy po natin ang pangalawang himala o mirakulo ng ating Panginoon. Ang pagpapatahimik ng bagyo. Batay ito sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Ang una, si Kristo ay kasama mo. Hindi ka nag-iisa sa iyong bangka. Pangalawa, ang bagyo ay may layunin. Ginagamit ng Diyos ang pagsubok. Pangatlo, si Kristo ang Panginoon, may kapangyarihan siya sa lahat. Ito yung pangunahing katotohanan ng aralin. Ngayon, mga kapatid, sino sa inyo ang nakaranas ng isang sitwasyong pakiramdam ay wala ng solusyon, na kahit gaano katigas ang iyong pagsubok ay hindi mo makita ang dulo? Tinawag natin itong bagyo sa buhay ngayon. Tinitignan natin kung paano harapin ang mga ganitong bagyo. Halimbawa, mga kapatid, kung maalala natin ang bagyong Yolanda, meron pong isang pamilya po doon. Isang pamilyang Pilipino mula sa Leyte ang nagsalaysay ng kanilang karanasan noong tumama ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Sa loob ng ilang oras, nawala ang kanilang tahanan, ang kanilang kabuhayan at ang kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Sinabi ng ina, sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging sinisigaw ko sa Panginoon ay nasaan ka? Hindi ka ba nagmamalasakit? Ang daing na ito ay eksaktong salamin ng daing ng mga alagad sa bangka noong araw na yaon sa dagat ng Galilea. At ang sagot ng Diyos sa kanya katulad ng sagot niya sa mga alagad ay hindi ang pag-alis ng bagyo kundi ang pagpapakita ng kanyang presensya sa gitna nito. Kaya ang mensaheng ito ay hindi ilang tungkol sa isang kasaysayan pangyayari sa dagat. 2,000 na taon na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa iyong bangka ngayon. At kung sino ang kasama natin sa loob nito. Ang Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41 ay nagbibigay sa atin ng tatlong malalim na katotohanan tungkol sa si Kristo bilang Panginoon ng lahat ng bagay kasama ang bagyo ng ating buhay. Basahin po natin ang ating teksto. Sinabi niya po dito, at ng araw ding yaon nang nagtataksilim na ay sinabi niya sa kanila, magtawid tayo sa kabilang ibayo. At nang maiwan na nila ang karamihan ay isinama nila siya, gaya rin ng pagkakalagay niya sa daong at may iba pang mga daong na kasama niya. At nagkaroon ng malakas na bagyo ng hangin at tinamaan ng mga alon ng daong na anupat ang daong ay nanganganib ng mapuno at siya ay nasa hulihan ng daong na nakatulog sa unan. At ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay namamatay? At pagbangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at pumayapa ka. At huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? At sila'y natakot ng malaki. At nagsangusapan, sino nga itong taong na maging ang hangin ay ang dagat ay nagtatanda sa kanya? Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41. Pansinin ang dalawang kahilingan sa teksto na magkaibang uri. Ang mga alagad ay nagtanong, hindi magkaibang uri ang mga alagad. No, hindi kabaga nagmamalasakit. Mula sa takot, si Jesus naman ay nagtanong, bakit kayo natatakot? Mula sa pagmamahal at pagnanais na palakasin sila. Dalawang antas ng pananampalataya. Ang ating mensahe ngayon ay nakatuon sa pagpapalipat mula sa unang tanong patungong ikalawa, mga kapatid. Tatlong mahalagang puntos ang dapat maunawaan bago natin talakayin ang mensahe. Ang una, mga kapatid, ang dagat ng Galilee, hindi ito maliit na taguan ng tubig. Ang dagat ng Galilee, tinatawag ding dagat ng Tiberias, ay isang lawa na may sukat na 21 na kilometer. Ang haba at 13 na kilometer ang lapad, nakapaligid ng mga mataas na bundok. Ang geografiya nitong ito ang dahilan kung bakit ang mga bagyo ay biglang sumasalarin dito. Ang mainit na hangin mula sa disyerto ng Judea ay nagtatagpo sa malamig na hangin mula sa bundok na lumilikha ng mabilis na mapanganib na mga alon na maaring umabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas. Ang ilang kasaysayan ay naguulat ng mga aksidente sa dagat na ito na nag-aalis ng buhay kahit sa mga bihasang mangingisda. Ang alagad na mangingisda, sila po ay mga eksperto na natakot. 4 na 12

o patay na sitwasyon. Halimbawa, mga kapatid, sa totoong buhay, kapag ang isang bihasang piloto ng eroplano ay nagsimulang mag-alala sa panahon ng paglipad, alam ng lahat ng pasahero na seryoso ang sitwasyon sapagkat ang mga piloto ay sinanay para sa mga emerhensya kapag sila mismo ay nag-alala. Ibig sabihin ay lampas na ito sa kanilang kakayahan. Gayon din ang mga mangingisda, alagad ni Jesus. Kapag sila mga bihasa sa dagat ay natakot na, ibig sabihin ay tunay na mapanganib ang sitwasyon. At sa gitna ng ganitong takot, si Jesus ay natutulog lamang. Ang salitang tumahimik ka sa Grego, mga kapatid, sa original na teksto ng Marcos, ang salitang ginamit ni Jesus para patahanin ang bagyo ay siopa, pephimoso, literal na tumahimik ka at manatiling tahimik. Ang salitang pephimoso ay isang salita rin na ginamit ni Jesus nang patahanin niya ang mga demonyo. Marcos 1:25. Ito ay hindi aksidente ni Marcos. Ang pahiwatig ay malinaw para kay Jesus. Ang bagyo sa kalikasan at masamang espiritu ay parehong nasa ilalim ng kanyang soberanong otoridad. Tatlong pangunahing lesson, mga kapatid. Ang una, mga kapatid, si Kristo ay nasa iyong bangka. Hindi ka nag-iisa. Marcos 4:36 ay isinama nila siya gaya rin ng paglalagay niya sa daong. Ang isa sa pinakasigasig na detalye sa buong kwento ay ito. Si Jesus ay isinama nila, siya ay kasama ng parehong bangka. Hindi siya nagbibigay ng instruction mula sa tabing dagat. Hindi siya ligtas sa dalampasigan habang ang mga alagad ay nasa panganib. Siya ay nasa loob ng parehong sasakyan, kinuha ng bagyo, at sa gitna ng lahat ng iyon, siya ay natutulog ng mapayapa. Tatlong katotohanan tungkol sa presensya ni Kristo. Ang una, si Kristo ay nagkatawang tao upang maranasan ang ating kalagayan. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo. Pangalawa, ang Espiritu Santo mananahan sa ating puso ay tinatawag na tagapagpanatili. Isa na sa nanatili, hindi umaalis. Pangatlo, hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. Ito ay pangako, hindi lamang hula. Paalala, mga kapatid, sa pagtulog ni Jesus. Ang pagtulog ni Jesus ay hindi kakulangan ng pagmamalasakit. Ito ay katibayan ng kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ama, kahit sa gitna ng bagyo, si Jesus ay tao na nakapagod at siya ay nagpahinga. Ngunit sa isang oras ng tawagin ng kanyang mga alagad, agad siyang gumising at kumilos. Ang Diyos na natutulog sa ating palagay ay hindi tunay na wala siya, naghihintay ng ating tawag.

Mga kapatid, halimbawa lang, ang ama sa tabi ng sakit na anak. Isang ama ang nagbantay sa tabi ng kanyang anak na may mataas na lagnat buong gabi sa isang sandali. Nakatulog siya sa silya, pagod na pagod mula sa trabaho, at nagbabantay. Nang gisingin ng anak ang ama, agad itong nagising at tinanong, "Okay ka ba? Kailangan mo ba ng tubig?" Hindi siya natulog dahil wala siyang pakialam. Natulog siya dahil kailangan ng kanyang katawan ng pahinga. Ngunit ang kanyang puso ay laging nakatuon sa kanyang anak. Ganito si Jesus. Sa ating buhay, kahit sa mga sandaling pakiramdam natin, siya ay tahimik o malayo. Ang kanyang puso ay laging nakatuon sa atin. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Sa anong bangka mo ngayon ay pakiramdam mong mag-isa ka sa isang mahirap na desisyon, sa isang masakit na relasyon, sa isang sitwasyon wala kang kontrol? Huminto ka ngayon at alalahanin si Jesus ay nasa iyong bangka. Maaari kang lumingon at tawagin siya. Siya ay kasama mo. Lesson number 2, mga kapatid. Ang tanong ni Kristo ay nagbubukas ng bagong pananaw. Sinabi niya sa Marcos 4 verse 40. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya?" Pansinin, ang tanong ng mga alagad ay hindi ka baga nagmamalasakit. Ito ay isang okasasyon na nakabalot sa takot. Ang sagot ni Jesus ay hindi depensa, kundi isang tanong na nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng lahat ng bagyo agad. Minsan, siya ay nagtatanong muna, at ang kanyang mga tanong ay hindi para ikahiya tayo. Ito ay para itaas ang ating mga mata mula sa laki ng bagyo patungo sa kanyang kapangyarihan. Bakit ginagamit ng Diyos ang mga bagyo? Una, mga kapatid, upang malaman natin kung sino si Jesus. Hindi sapat ang kaalaman, kailangan ang karanasan. Sino nga itong tao na maging ang hangin at ang dagat ay nagtatanda sa kanya? Marcos 4:41. Ang tanong na ito ay lumabas mula sa isang bagyo. Pangalawa, upang malaman natin kung sino tayo. Sa gitna ng kaginhawaan, madaling isipin na matibay ang ating pananampalataya sa gitna ng bagyo. Nalaman ng mga alagad ang tunay na antas ng kanilang pananampalataya. Ito ay hindi pag-alipusta. Ito ay pagtuturo. Pangatlo, upang lumago ang ating pananampalataya. Ang kapaghitian ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Roma 5 verse 3 and 4. Ang pananampalataya na hindi subok ay hindi pa ganap na umuunlad. Tignan natin, mga kapatid, ang pagbabago ng tanong.
natatakot, walang pananampalataya. Hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay. Isa sa mga sinabi ng mga alagad, nakatuon sa laki ng bagyo. Mga kapatid, yung hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay, ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Kung nagtitiwala, may pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami. Sila po ay nagtitiwala. Kung ito ang kanilang sinabi, nakatuon sa laki ng bagyo. Nakatuon sa kapangyarihan ni Kristo kung sila ay may pananampalataya. Pero nakita natin, wala silang pananampalataya. Nakatuon doon sa laki ng bagyo. Akala ay natutulog ang Diyos. Walang pakialam. At dahil dito, wala silang pananampalataya. Ngunit kung may tiwala po sila, may pananampalataya. Alam na kasama niya si Kristo kahit tahimik siya. Walang pananampalataya, natatakot kahit si Jesus ay nasa bangka. Ngunit kung may pananampalataya, nagpapahinga sa presensya ni Kristo. Mga kapatid, diyan natin makikita yung walang pananampalataya at may pananampalataya. Natatakot, walang pananampalataya. Nagtitiwala, may pananampalataya. Halimbawa mga kapatid, ang estudyante at ang mahirap na pagsusulit. Isang mahusay na guro ang nagbigay ng napakahirap na pagsusulit sa kanyang klase. Nagprotestante o nagprotesta ang mga estudyante. Guro, bakit mo kami pinahirapan? Hindi ba dapat tulungan mo kami? Ang sagot ng guro, ang layunin ng pagsusulit ay hindi ang inyong pahirapan, kundi ang ipakita sa inyo kung saan kayo mahina, upang mas mapalakas ko kayo. Ang mga bagyo sa ating buhay ay katulad ng mga pagsusulit ng isang mabuting guro. Hindi para sisihin tayo, kundi para ihanda tayo para sa mas mataas na antas ng pananampalataya. I-apply po natin sa ating buhay. Sa iyong kasalukuyang pagsubok, huwag itanong lamang, bakit Panginoon? Magtanong din, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamagitan nito, Panginoon? Ang pagbabago ng tanong ay nagbabago ng perspektibo at ang pagbabago ng perspektibo ay nagbabago ng ating karanasan sa pagsubok. Next, pangatlo mga kapatid, lesson number 3. Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay. Walang exemption. Marcos 4:39, at nagbangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at tumayapa ka, at huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. Sa isang utos, walang ritual, walang special na seremonya, walang pag-akyat ng panalangin sa Ama. Si Jesus ay nag-utos sa natural na kalikasan at sumunod ito. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na pahayag ng kanyang pagka-Diyos sa buong bagong tipan. Ang awtoridad ni Kristo bilang Panginoon, Panginoon ng kalikasan, sinusunod ng hangin at alon ang kanyang utos. Si Kristo ang may lalang. Sa pamagitan niya ay lahat ng mga bagay ay nanggagawa, at alinman sa lahat
ng nanggagawa ay hindi nagagawa kung wala siya. John chapter 1 verse 3. Panginoon ng espiritual na mundo. Ang parehong salita na ginamit niya sa bagyo ay ginamit niya sa mga demonyo. Walang kaharian ng kadiliman na hindi napapailalim sa kanyang awtoridad. Panginoon ng ating mga bagyo. Kung may kapangyarihan siya sa hangin at alon, meron ding kapangyarihan siya sa iyong sakit, pagkawala, kalungkutan, galit at takot. Ano pa? Panginoon ng panahon. Siya ay nagsalita sa tamang panahon, hindi agad, hindi huli, kundi sa kanyang perpektong takda. Ang ating problema ay gusto nating kontrolin ang timing ng Diyos. Ang pinakamalalim na milagro, mga kapatid, pansinin, pagkatapos patahimikin ang bagyo, si Jesus ay nagtanong tungkol sa pananampalataya. Ang pahiwatig ay ito. Ang pinakamalalim na milagro ay hindi ang pagpapatahimik ng hangin at alon, kundi ang pagpapatahimik ng takot at kawalan ng pananampalataya. Sa loob ng ating puso, ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa, Pilipos 4 verse 7, ay pinakadakilang milagro na maaring gawin ng Diyos sa isang tao. Halimbawa, mga kapatid, ang dalawang uri ng katahimikan. Isang batikang pastor ang nagkwento ng karanasan ng dalawang magkaibang tao sa parehong hospital na may malubang sakit. Ang una, nagpakita ng panlabas na katahimikan. Hindi umiyak, hindi nagreklamo, ngunit sa loob ng kanyang puso ay puno ng takot, galit, at pag-alala. Ang ikalawa naman ay nagpapakita ng katahimikang mula sa loob. Alam niya na sa kamay ng Panginoon ang lahat. At ang kapayapaang iyon ay nag-ihiwatig sa kanyang muka kahit sa gitna ng sakit. Ang unang uri ng katahimikan ay pinupwersa, ang ikalawang uri ay ibinigay ng Diyos. Ito ang katahimikang sinasalita ng Marcos chapter 4 verse 39. Ang dakilang katahimikan na hindi lamang sa labas, kundi sa loob. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Anong bagyo ang gusto mong iharap kay Kristo ngayon? Hindi lamang ang panlabas na sitwasyon, kundi ang loob ng iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patahimikin mo ang bagyo sa loob ko, ang aking takot, pag-alala, at kawalan ng kapayapaan. Siya ang Panginoon at ang kanyang utos ay umaabot din sa loob ng iyong puso. Ano yung pangunahing mensahe ng milagrong ito, mga kapatid? Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay ay kasama natin sa iyong bangka. Hindi siya laging aalisin ang mga bagyo, ngunit lagi siyang kasama sa gitna ng mga ito. At ang kanyang panahon, pinapatahimik niya ang lahat para sa kanyang kalawahatian. Isang hamon sa lahat. Ang mga alagad ay natakot kahit si Jesus ay nasa parehong bangka.

Muli, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, muli tayo nagpapasalamat dahil tayo nabigyan ng pagkakataon upang patuloy na talakayin ang aklat po ng Roma, na ito po ay napakagandang pag-aaral patungkol po sa buhay ni Abraham at paano siya ibinilang na matuwid ng Diyos. Kaya bago po tayo magpatuloy, ay muli aking sinasabi kung kayo po ay mayroon mga katanungan o kaya tiyatawag po natin hindi nagugustuhan sa mga bagay na aking tinatalakay, ay pwede po kayong magbigay sa akin ng komento, text po, at para sa ganun ay kung ito po'y mali ay aking maituwid, at kung sumusobra naman ay ating pong mabawasan din. Ano po? Dahil ang ating layunin ay mag-aral po tayo ayon sa salita ng Panginoon upang patuloy na mapagtibay yung ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo at sa tulong din ng banal na Espiritu. No? So dito po sa ating pagtatalakay ay, bago ko makalimutan, yung aking number ay 0917-587-0078. Iyan po yung aking personal na number na pwede nyong magbigay ng komento o teksto sa akin para sa ganun ay tayo po ay magkabutan ng katanungan o kaya kuro-kuro sa ating pag-aaral. Okay, so nung nakaraan po ay ating natalakay po ang Roma chapter 4 at nabigyan natin diin una yung tatawag natin pagkatawag ng Diyos kay Abraham, na siya'y muling, siya'y tinawag na Abraham. Kaya sabi po doon sa verse 3, kung naalala po natin sa English po, what does the scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, dito po ay maliwanag na ito'y binilang, ano? Sabi po rin sa Tagalog, kung papansinin po natin, at sa kanya'y ibinilang na katwiran. So, the word katwiran ay parang tiyatawag po natin siya ay binilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, hindi po ito base sa mga tiyatawag natin gawa, kaya itinatuwid na Apostle Paul ang pananaw ng mga Hudyo kung sinasabi nila si Abraham ay tiyatawag natin binilang na matuwid dahil sa kanyang mga gawa, hindi po, kundi dahil po sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Na ito po yung hango sa aklat po ng Genesis, kung naalala po natin, chapter 15, at nakita po natin kung paano siya sumunod sa Diyos at paano niya binigay ang kanyang pananampalataya, especially sa Genesis chapter 15 verse 6, dahil nahango po yung statement na yan. Gusto lang pong tignan natin ulit. Sabi po yan sa 15:6, then he believed in the Lord, he reckoned it to him as righteousness. So dito po ay malala, nakikita po natin ang siya'y tinawag ng Panginoon, ay nagtiwala siya. At binigay niya yung tinatawag natin lubos na pagtitiwala sa Diyos. So wala pa siya nakikita, bagamat wala siya nakita, at nakita po natin siya ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Base po riyan sa Genesis chapter 14, then sa chapter 15, at dito po sa chapter 15 ay sinabi ng Diyos sa kanya, tiyatawag natin magkakaroon ka ng tiyatawag natin na lahi o anak. Kaya sabi po riyan na bagamat siya ay matanda na, kung papansinin po natin doon sa Genesis chapter 15, na pinakita ng Diyos sa kanya, tiyatawag natin magkakaroon siya ng anak, at mula sa kanya ay tiyatawag natin siya'y naniwala kahit sa kanilang edad. Sa edad na tiyatawag po natin na matanda na, ano? Matanda na ang sinabi ng Diyos sa kanya, tiyatawag natin alanganin na. Pero sinabi doon, kailan? Ito mangyayari, hindi po maliwanag sa kanya kung kailan, ngunit sabi doon, Panginoon ay magkakaroon siya ang tiyatawag natin mga susunod na lahi sa kanya. So, naniwala siya at pinaniwala niyang walang pagdududa ang tiyatawag po natin na pangako ng Diyos sa kanya. Okay. Kaya dyan po sa Roma chapter 4 verse 6 ay yun po ang background. Then, kung tutuloy po natin, verse 6 ay mayroon pong naisingit. Ay, lagay po natin na
And I sing it din tulad si Haring David, sabi yun, just as David also speak of the blessing of the man to whom God credits righteousness apart from the work. So, dito po ay parang mayroon siyang pinapakita, pahapyawan lang po natin. Ang Diyos ay binilang niyang matuwid si Abraham outside work. So, ibig sabihin, siya ay binilang na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At after that, ay tinatawag natin, pinawag ng Diyos si Moses at dumami ngayong lahi niya, ni Abraham, at ibinigay ang kautusan. After that, inisilang si David din, na siya ay nasasakupan na ng tinatawag po natin kautusan ni Moses o kautusan ng Diyos. At hindi po binilang si David na matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan o pagiging paggawa niya ng mabuti, kundi dahil din sa kanyang tinatawag po natin pananampalataya sa Diyos. So, ibang istorya po yan, okay? Pero maganda rin na makita po natin sa buhay ng Diyos sa buhay ni David. Pero ang ating concern sa gabing ito ay walang iba kundi ang buhay pa rin ni Abraham, kung paano siya pinagpala ng Panginoon. Kaya dito po ulit sa chapter 4 ng Romans, verse 9, in this blessing then, on the circumcised or on the uncircumcised also, for we say faith is credited to Abraham as righteousness. So, dito po ay may pagtatalo ulit. Ano yung pagtatalo ng mga Kristiyano noong unang panahon? Ang kanilang pagtatalo kung sino ay yung nasa Diyos. Dahil ang Hudyo ay tinatawag po natin na meron silang tradisyon na pagtutuli. At ang mga pagano ay hindi nagtutuli. Kaya sabi nga, ang tingin ng mga Hudyo ay sila ang malinis sapagkat sila ang tinatawag natin sumusunod sa tradisyon na binigay ng Diyos kay Abraham. Pero ang pagtutuli ay tinatawag po natin hindi ito nangangahulugan na ikaw matuwid. Mamaya, babalikan po natin sa Genesis. So, sabi riyan ay hindi siya binilang na malinis kundi o matuwid. Sabi doon sa verse 9, na tingnan po natin sa 9. Okay, 4:9, sabi doon, sinambit nga bagang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa dipagtutuli, sapagkat sinasabi natin kay Abraham ay binilang nakatwiran ang kanyang pananampalataya. So hindi po ito yung tinatawag natin dahil ba ikaw ituli ay malinis na matuwid ka sa harapan ng Panginoon. No. So both sides ay pinapakita, tandaan pa natin, nung ibinilang ng Diyos na siya ay matuwid, o sabi rito sa verse 3 ay Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, hindi pa siya tuli dyan. But after years pass, ay tinatawag po natin nang binigay ng Diyos ang pangako. Kaya nabanggit po yung word na pagtutuli sa verse 9, na yan po ay makikita natin sa aklat po ng Genesis chapter 17. Na kung papasin natin ang tinawag ng Diyos si Abraham sa chapter 12 o 11, ay nakikita po natin ang edad ni Abraham ay 75, chapter 12, 75. Na siya ay in that life, sabi nga po natin, ay binilang siya ng Diyos na matuwid. Then sumunod siya, kaya pinagpala siya ng Diyos. Kasi pagdating ng chapter 15, ay 75 pa rin, kaya binilang siya ng tatawag natin, verse 6 doon, he reckoned it to him as righteousness, 15 verse 6. Then sa kanyang pagsunod sa Panginoon, bagamat may pangako ang Diyos sa kanya, sabi ko last time, ng pangako ng Diyos ay magkakaroon siya ng anak. Pero ang tao kuminsan ay apurado. Ano? Ang tao ay humahanap ng tinatawag natin solusyon. May sinabi ang Panginoon, pero binabago ng tao. Eh, sabi ng Diyos, mula sa iyo at sa iyong lahi, tinatawag natin na magkakaroon ka ng maraming anak. Pero dahil ang tao ay tinatawag natin kuminsan hindi marunong maghintay, sila'y gumagawa ng paraan upang matupad ang kalooban ng Panginoon. Sa pag-aakala, na tama siguro yung kaisipan na ibinigay ni Sarai kay Abraham, kaya ang nangyari, ay binigay niya si yung kanyang katulong na si Agar sa chapter 16 ng Genesis at nagkaroon nga ng anak dahil sa pagkaalam na pag nanganak si Agar, ito'y magiging anak din ni Sarai dahil ito'y anak niya sa tatawag natin pagiging alipin. At iyon ang alam niyang katuparan. So, ibig sabihin, ang solusyon ng tao kuminsan ay hindi tama. Parang tama sa kanilang paningin dahil pwede nga naman sa kanilang tradisyon.
dahil sa tradisyon nila noon, pag ang isang alipin ay tinatawag natin under ng yung tinatawag natin tahanan, ay pwede mo siyang i-consider as yung anak. Ito'y accepted sa kanilang tradisyon. Tradisyon ng tao, pero sa tradisyon ng Diyos na sinasabi rin, hindi pwede. Sapagkat mayroon tinatawag natin tunay na plinano ng Diyos, at pag ang Diyos ay magplano, hindi ito papaltos, hindi ito magkakamali, talagang tutuparin ng Diyos. Okay? So, sa chapter 17 ng Genesis, dahil sa buhay nga ni Abraham, sabi po natin, sabi po riyan sa chapter 17 verse 1, now when Abraham was 99 years old, and the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me, be blameless. Okay. So, diyan po sa verse 1, ang kanyang edad ay 99. So, kung 99 at siya tinawag ng Diyos, so kung kukumputin po natin, ay after 24 years. Ano? After 24 years, na nakita po natin siya binilang na matuwid sa 75 years old, then after 99, ang Diyos ay tinatawag po natin nagkaroon ng pakikipagtipan. Ibig sabihin ay meron siyang tinatawag natin sa English ay covenant. Kaya sabi po riyan sa verse 2, I will establish my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with you, and you will be the father of multitude of nation, and no longer shall your name be called Abraham, but your name shall be Abraham, and I have made you father of the multitude of nations. So dito po ay maliwanag na sinasabi riyan na ang Diyos ay nakipagtipan, at ang pangako ng Panginoon, sabi roon ay binago na yung kanyang pangalan from Abraham to Abraham, sapagkat sabi nga, siya ay magiging ama ng maraming nasyon. Sabi po riyan sa chapter 17 verse 5. Basahin ko lang po sa mabuting balita, Biblia, sabi po riyan sa 17 verse 5 sa ibang bahay, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Verse 6, paramin ko ang iyong mga inapo at magtatatag ka ng isang sila ng mga bansa at maging hari sa kanila. So dito po ay magiging klaro na sinasabi ng Diyos kay Abraham na after 24 years, ang Diyos ay nakipagtipan. Ibig sabihin, ay nagkaroon ng tinatawag natin agreement ang Diyos o kanyang promise kay Abraham na siya ay magkakaroon na ng tinatawag natin yung katuparan na sinabi ng Diyos doon sa tinatawag natin chapter 15. So isipin po natin yung promise ay 24 years bago natupad. Pero naging tapat, naging tinatawag natin mapaghintay si Abraham sa pangako ng Diyos. Hindi niya binatawan yon. So because of that, sabi nga natin ay nakipagtipan ng Diyos, at bilang tanda ng pagkikipagtipan ng Diyos sa kanya, itatawag po natin dito po ibinigay yung salitang circumcision o kaya pagtutuli. At sabi po riyan sa verse 10 and 11, o pwede natin simula sa 9, sabi na Genesis chapter 17 verse 9. Okay. God said further to Abraham, now as for you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generation. This is my covenant, which you shall keep between me and you and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and it shall be the sign of the covenant between me and you. Verse 12, and every male among you who is 8 days old shall be circumcised throughout your generation. A servant who is born in the house, who is brought about with money from the foreigner, who is not your descendant. A servant who is born in your house, who is bought with your money, shall be surely circumcised. Thus shall my covenant be in your flesh for the everlasting covenant. But an uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off his people. He has broken my
covenant. Then verse 15, then God said to Abraham, as for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and indeed I will give you son by her. Then I will bless her, and she be a mother of nations, king of peoples will come from her. So dito po ay nakikita natin yung muling binigyan diin ng Diyos at bilang pagbibigay diin ng kanyang pangako kay Abraham ay gumawa siya ngayon tiyatawag natin palatandaan, yung tiyatawag natin na pag-circumcision na ito'y bahagi na sinabi ng Diyos. Kaya ang mga taong nasa sakupan ni Abraham, kung papansinin po natin, ay lahat ng lalaki, sabi doon ay alipin mo ano po man, dapat ito ay matuli sapagkat sila'y belong sa tiyatawag natin ito, everlasting covenant of God. So ang covenant ng Diyos ay kay Abraham ay tiyatawag po natin everlasting. Ibig sabihin from eternity to eternity. So ibig sabihin hindi ito naglalaho, kundi ito'y patuloy na nangyayari. Okay. So dito po ay maliwanag na ito'y sinabi nga diyan, tiyatawag natin i-bless. So dito ay tiyatawag natin sila ay nagpatuloy bilang nagpapasakop sa tiyatawag natin covenant o pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya dito po sa chapter 17, nakikita po natin yung pagtutuli. So, ang pagtutuli, kung pabalikan po natin sa Roma chapter 4, ay hindi ito ang siyang tiyatawag natin na nagpatuwid kay Abraham, Abraham, sabi po yan sa verse 4, kundi sa kanyang pananam palataya. Kaya sa verse 10 pa, Roma chapter 4 verse 10, paano nga ito ibinilang nang siya bagay na sa pagtutuli o di sa pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. So ito ay babalikan natin yung verse chapter 4 verse 6, chapter 4 verse 10. Hindi siya ibinilang na matuwid dahil sa bago siya, after ng magpagtutuli, kundi bago siya matuli ay meron na dyan na sa chapter 15 ibinilang. Then sa chapter 17 ay tiyatawag natin ito ginawa ng Diyos na inuutos ang pagtutuli bilang isang tiyatawag natin na covenant o tipan ng Diyos kay Abraham. Ng bawat tiyatawag natin bawat isang lalaki doon sa kaniyang nasasakupan ay dapat matuli. Verse 11, Roma 4:11, at tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli ng isang tatak ng katwiran na nasa kanyang samantalang siya ay nasa di pagtutuli. So ito po lang itatawag natin na tatak, sabi doon na, upang siya ay maging ama ng lahat na nagsisimpalatay bagamat sila ay nasa pagtutuli upang ang katwiran ay may bilang sa kanila. So dito po ang inaangkin ngayon ng mga Hudyo na dahil sila ay sumunod sa tradisyon na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sabi nga, kaya sinasabi na silang matuwid, sila ang malapit sa Diyos. Iyon kanilang pananaw dahil po sa pagtutuli. Ito ay bagay na hindi naman tama dahil ang pagtutuli hindi ang nag-aalis ng tiyatawag natin kasalanan o kaya nagbibigay ng tamang ugnayan sa Diyos. Kaya ito yung isang tradisyon na ginawa ng mga Hudyo. Okay, tuloy po natin ha. So, yan po sa chapter 17. So, babalikan po natin, ngayon sabi nga, okay. Ang sabi ng Diyos kay Abraham sa chapter 17, magkaharoon ng anak si Sarai. Pero ang tanong ay itatawag natin at the age of 99. Oh, si Abraham ay 99. So, sabi nga, kung 99, then mas si Sarai naman ay 90. Basahin po natin sa Genesis chapter 17. Verse 17, and Abraham fell on his face and laughed and said to his heart, will a child be born to a man 100 years old? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. But God said, no, but Sarah, your wife, will bear your son, and you shall call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his descendants after him. So dito po ay niliwanag ng Panginoon yung pangako ng Diyos kay
Abraham, bagamat sila'y matanda na at nagpapakita na siya nagtiwala sa Panginoon, bagamat medyo nagalangan dahil nakikita na Abraham ay kanyang katandaan at katandaan ng kanyang asawa, the age of 100 or tatawag natin na 90, magkaharap pa ba ng anak? Kaya pag sa ating panahon ngayon ay pwede nilang tawagin na tatawag natin miracle baby. Ayan. Then, sabi rin sa verse 17:21, but my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you this season next year. So talagang pinahayag ng Diyos, ano, na tiyatawag natin na talagang magkakaroon ng tiyatawag po natin anak si Abraham kay Sarah at itatawag ng anak ay Isaac. Okay? So, nung nagtuloy si Abraham, sabi yung po rin sa verse 24, ay 99 years old, at yung kanyang anak na si Ishmael, kung papansinin po natin, ay 13 years old. So, dito ay tiyatawag po natin na after that, ay tiyatawag natin na isila nga, ay si tiyatawag po natin na si Isaac, kung tutusin, kung susunod tayong sa istorya, kaya sa chapter 18, kapanganakan ni Isaac, Isaac sa pala. So, maging si Sarah nga, hindi makapaniwala eh. Dito sa chapter 18, nung mayroon silang bisita at sabi nga doon ay nagtawa pa nga si Sarah sa verse 10. Okay, basahin lang po natin ha. Okay, verse 9. And they said to him, where is Sarah, your wife? And he said, there in the tent. And he said, I will surely return to you this time next year. And behold, Sarah, your wife, will have son. And Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Sarah laughed to herself, saying, after I have become old, shall I have pleasure, my Lord, being old also? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh, saying, shall I indeed bear a child when I am so old? Is anything too difficult for the Lord? At the appointed time, I will return to you this time next year, and Sarah will have a son. So maliwanag po rito na talagang muling binerify o tiyatawag natin pinakita kay Abraham na mayroong mangyayari. E sabi nga diyan, bagamat siya ay tiyatawag natin matanda na manganak po rin. So isipin po natin yun na sa alanganin ng kalagayan. Okay. So sa chapter 21 ng tiyatawag po natin Genesis ay si Isaac nga ay isinilang. Okay? So ito ay sinilang at dito nga tiyatawag po natin pagkasilang sa kanya ay isipin mo yung tagal-tagal ng panahon na sa kanyang paghihintay ng panahon na magkaroon ng anak, promise ng Diyos. So ano kaya ang kanyang tiyatawag po natin na reaction? Diba? Kaya kung ilalagay po natin, si Isaac ay anak ng matanda. O yung tatawag natin pagkatanda. So ibig sabihin ay talagang malapit-lapit. Kaya dito ay napakahalaga ni Isaac dahil ito yung katuparan ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham. So kung tutuloy po natin dito sa chapter 4 ng Roma, ay maliwanag po na iyon ay kanyang sinabi na magkakaroon. So hindi sa pagtutuli, ano po? Yung kanilang ugnayan, itatawag po natin na covenant na magsasabing sila ay na sa covenant ito ay hindi sa pagtutuli lamang. Kundi dito, tingnan po natin. Balikan natin yung Roma chapter 4 para mawanaon po natin yung Genesis. Ano? Roma chapter 4 verse 13, sabi niya, sapagkat hindi sa pamagitan ng kautosan, ginawang pangako kay Abraham, o sa kanyang binhi nang siya'y magmamana sa libutan kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. So dito po maliwanag lang po. Hindi dahil sa pagtutuli, hindi sa paggawa ng mabuti, kundi dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos o pagtitiwala ng Diyos, ito'y binilang sabi niya sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Kaya, yung nagsasabi, tatawag po natin na sa kanilang paggawa na mabuti, sila ay may bibilang na matuwid o may katwiran sa harapan ng Panginoon. Hindi po yan totoo sapagkat sabi nga sa Roma din,
walang matuwid kahit isa. So ibig sabihin, bawat isa sa atin ay nagkakamali, nakakagawa ng mga bagay na kontra sa kalooban ng Diyos. Kaya dito si Apostle Paul sa chapter 4 ay kanyang sinasabi, hindi sa pamagitan ng pagsunod o paggawa ng kautusan ng Diyos, sapagkat ulitin natin, ang kautusan ay binigay lamang kay Moses. So kung papansinin po natin, round off po natin, ang pagitan kay Abraham at kay Moses ay around 500. Dahil ang panahon po ni Abraham ay i-round off po natin around 2000 BC, habang si Moses ay 1500 BC. So ibig sabihin meron silang pagitan, o ibig sabihin ay wala pa yung tinatawag natin kautusan na binigay kay Moses. Kundi ang nangyayari, yung tinatawag natin dyan ay namamayagpag, ay wala iba kundi pananampalataya, pagtitiwala ni Abraham sa Diyos. Kaya dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sinunod niya lahat ng kanyang naisin. Kaya sabi rito sa verse 14, sapagkat kung silang nanga sa kautusan ay siyang tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya at nawalang kabuluhan ang pangako. Ano ba yung pangako ng Diyos? Yung tinatawag po natin, sila ay magiging isang malaking nasyon. O sabi po doon sa Roma chapter 12, ano? Nakita po natin pangako ng Diyos at sinabi niya ng Diyos na sila ay darami at maraming malalabas na hari sa kanila. So, yun po ay nakikita po natin resulta ng Panginoon ay yung tinatawag natin ng pananampalataya ni Abraham ay marami siyang pangako. Kaya sabi po yan ay hindi po sa pamagitan ng sinasabi ng iba na sila ay nasa kautusan kaya silang magmamana sa pangako ng Diyos. Hindi po yan dahil bago binigay ang kautusan ay mayroon ng pangako ang Diyos. Ano ba yung pangako kung babalikan po natin? Ano ba yung pangako? Sa chapter 17 ay sinabi doon ng Diyos na siya ay magkaroon ng tipan at siya ay magiging ama ng mga maraming mga nasyon. Then sa chapter 12 ay sinabi rin ng Diyos. Ngayon, tatawag natin, I will make you great nation and I will bless you and I will make your name great and you shall be a blessing. Ayan. So ito po yung mga bagay na pangako ng Panginoon, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, dahil wala pang kautusan. Okay? So ang nakikita po natin yan ay ang kahalagahan ng pananampalataya o kaya pagtitiwala sa Diyos. Kaya itong mga tagapagmana ngayon, mga Hudyo, kung ilagay po natin, na kanilang kine-claim na ang kanilang ama, kanilang ninuno ay walang iba kundi si Abraham. At yun nga, kung tayo tagapagmana, okay, halimbawa lang, i-apply po natin sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, ano? Sabi na yan, tiyatawag po natin na tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Gusto ko lang po i-connect yan, ano? Sa Galatia chapter 5, chapter 3 pala, sorry. Galatia chapter 3, idugtong lang po natin sandali, additional, part ng ating pagtatalakay, na ang mga tumanggap na tiyatawag po natin na pangako dyan ay sabi nila mga Hudyo. Pero dito po sa chapter 3, verse 26, bababa, sabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang tingin kasi ng iba, yung word na anak ng Diyos ay mga Hudyo lamang. Pero sabi rito, dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, tayo binilang na anak ng Diyos. Maging sa Juan chapter 1, verse 12. Verse 27, sapagkat ang lahat ng nabautismuan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo sa sumunod sa Ebanghelyo at nagpabautismo. Kaya sa 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alinfin o at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat ay isa dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. 29, at kung kayo ay kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. So dito po ay kay Kristo, maliwanag po na yung pangako ng Diyos kay Abraham, ay sabi po riyan ay, dahil sumunod tayo sa ating Panginoon, ay tayo kasama. Hindi po sa pagiging isang Hudyo. Okay? Ang binabanggit po riyan ay walang iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesu Kristo. So sa verse 14, sapagkat silang nangasa kautusan, sino mo ito? Ay mga Hudyo, ay siyang
mga tagapagmana ay walang kabuluhan ang pa. Hindi po yun sa tinatawag natin dahil ang tagapagmana ay mga taong nasa lahi ni Abraham na siyang sumampalatay sa Diyos. Kaya sabi doon sa binasa ko ng Galacia, ay dahil sa ating pananampalatay kay Jesus Kristo ay tayo din ay kasamang tagapagmana kay Abraham. Okay? Klaro sa atin yan. Chapter 4, verse 13 ng Roma. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, natapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsalansang. Ah, naalala ko po itong verse na ito, sabi ng iba, ay sana kung wala na yung kautusan, ay sabi, parang sinasabi nila ng kautusan, ay binigay upang tiyatawag natin maging matwid. Ano? Gusto ko lang tingnan sa English ano? Para mas maganda. 4:15. The law brings about wrath, but where there is no law, there is no violation. Kaya parang sabi nila, dahil sa pagkakaroon ng kautusan, ay lumalabas yung tiyatawag natin pagsalansan. Kung wala saan ang kautusan, ay wala saan ang pagsalansan. Hindi po yan totoo. Sapagkat sabi nga natin sa Roma chapter 1 ay maliwanag na mayroon kautusan ng Diyos. Kaya kung babalikan pa rin natin sa Genesis ay mayroon pong kautusan. Likas na binigay ng Panginoon. Ah, sige, tanong ko lang sa inyo. Ha? Pagtanong. Sino nagsabing katawag natin kasalanan pumatay? Wala namang kautusan. Pero nature po yan, alam po natin na bawal. Dahil ang buhay ng bawat isa ay mahalaga. Kaya sino nagsabi sa magkapatid? Yung unang kasalanan doon, o pangalawang kasalanan doon, itatawag natin pagpatay, pagsisinungaling. So wala pa yung pagsal, wala pa yung kautusan. So ang point ko na dito, itatawag po natin, ang kautusan, okay, gusto ko lang pong balikan yan, chapter 4, verse 15, kung babalikan po natin kung kailan o bago binigay kautusan, saan naroon ang mga Israel. Sila po ay nasa Egypto, Egypt, at sila ay tatawag natin dumaranas ng kahirapan o sila ay naalipin sa tatawag po natin Egypt. At kung tatandaan po natin, wala pang kautusan na binigay sa kanila. Tama? Wala pa. Kaya lang, dahil sila ay humingi ng tulong sa Diyos at sa tulong ng Diyos o kanyang awa, sinugo niya si Moses upang sila ilabas. So, ang punto ko doon ay iniligtas sila ng Diyos mula sa Egypt. After that ay nang sila naglalakbay. So, sa biyaya ng Panginoon, sila iniligtas ang Panginoon. At marami sila nakita ang mga kababalaghan. Maraming binigay na tanda ang Panginoon sa kanila upang sila sumampalataya sa Diyos. So, maraming palatandaan. Kaya sila itatawag natin na mapalad ng mga Hudyo sa panahon na yan sapagkat nakita nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa pangunguna ni Moses. So kung papansinin po natin, nung sila ay lumabas na ay binigyan ng Diyos ang kanyang kautusan. Anong layunin? Okay, malimit natin pinagdidiskusahan ang kautusan. Sabi nga ng iba ay 10 commandments. Okay, ilagay na lang natin ganun. Pero marami pang commandments ang nakalagay sa Genesis to Deuteronomy, pero ang point ko lang, okay, ilagay po natin yung 10 kautusan. Yung 10 kautusan ay binigay ng Diyos at itatawag po natin na sinamarize ka ng ating Panginoon Jesus. Sa Mateo, sabi ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso at lakas at pag-iisip. Ayan. Then, pangalawa, sabi doon ay mahalin mong yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa, sa iyong sarili. So, kung babalikan po natin yung original na pagbibigay ng kautusan ng Diyos, ibinigay ito hindi upang tiyatawag natin mawala ka sa kasalanan, kundi ito'y binigay na gabay ng Panginoon sa mga Israel upang alam nila kung paano sila sumamba at magtiwala sa Diyos. So ibinigay niya, kung babasahin po natin yung 10 utos, kung ilalagay po natin ganito, ito'y buong bahagi sa bahagi para sa Panginoon. Yung 1 to 3 na lang, nilagay po natin, ito ay para sa Panginoon, yung bilang pagkilala. Yung pang-apat na malimit ko binabanggit ay bonus part. Sapagkat kahit di ka magtrabaho, ay mayroong biyaya ang Panginoon. Kaya sabi doon ay pag-observe the Sabbath day, sabi mo doon ay. So ang point ko naman ay iyan ay bonus part. Sapagkat sa pagtatrabaho ng 6 na araw, then hinto sa pang-7 ay kahit di siya magtrabaho,
Sapat yung biyaya ng Panginoon. So para sinasabi natin doon na magtiwala tayo sa Diyos. Then yung panglima hanggang sa sampu naman ay tatawag natin ibinigay upang maging tama yung ating ugnayan sa ating kapwa. Upang alam po natin sila ang respeto, paano natin sila igalang at bigyan ng protection. Kaya sabi po Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Kaya kung papasinin po natin, ibinigyan kautusan at dahil hindi upang sa ganon maging maayos po yung ating ugnayan sa Diyos at ugnayan natin sa ating kapwa. Okay? Kaya sabi rin sa verse na binabasa po natin isa na rin kanina. Verse 15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, na dapat po saan walang kautusan ay wala rin pagsalansan. Kaya tatandaan po natin, bago pa ibinigay yung sampung kautusan, ay tiyatawag natin, andyan na yung tiyatawag po natin pagsalansan, paggawa ng kasalanan. Kaya binigay yan upang maging klaro. Kaya mali yung idea ng iba, kung wala sanang kautusan, wala na rin pagsalansan. No? Bago pa ibinigay yung kautusan na yan, ay mayroon ng pagsalansan dahil napakarami. Mga bagay na nababiolate ng tao. Okay, verse 16. Dahil dito ay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya upang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa, pansin niya, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman ang nasa pananampalataya ni Abraham na ama natin lahat. Kung ilalagay po natin ang statement na yan, binalikan ko kanina sa Galatia chapter 3, hindi lang yung mga taong tiyatawag natin na binhi, yung tiyatawag natin na binhi na yung generation ng Jewish people, hindi lamang sa mga nasa kautusan, kundi sa lahat. Dahil sabi nga, si Abraham ay magiging ama ng lahat ng nasyon. Okay, verse 17, gaya ng susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ni Aong. Okay, kitang ama sa maraming bansa sa harapan ni Aong, kanyang pinanampalatayanan sa mga tigbagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag nga. Siya ay sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, maging gayon ang sa iyong binhi. At hindi huminang pananampalataya at pinalagay man ng kanyang katawan tulad ng patay na gayon siya may isang 100 taon na nagkabog bahay ng bata si Sarah. Okay, kaya binabalikan po yung kapanganakan ni Isaac yan. Okay? Then, sana tayo. Okay, hindi ko mabasa. So, dito ay pinahayag talaga na, okay, verse 18, siya sumasampalatay na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi. Okay. So, magiging gayon ang iyong binhi. Hindi siya, tiyatawag natin, hindi siya nahinaan. Dahil sabi nga po natin, pinangako ng Diyos na siya 75 years old, natupad after 24 years, isipin natin yung paghihintay, at tagal naman. So, nakalimutan na. Pero, pinakita na talaga inabot ng Diyos. So, maring ito'y aking haka-haka lamang, o kaya sariling kaisipan lang, na sorry, talagang pinaabot ng Diyos sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Kawalan ng kakayahan si Abraham at si Sarai upang magkaroon ng binhi o anak pa. Wala na silang kakayahan, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos. Pangako ng Diyos na siya magkakaroon ng anak, tinupad. Kaya dito makikita yung pangako ng Diyos ay talagang totoo. Huwag po natin pagdudahan. Kaya sa verse 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nagalinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas at lumakas pamagitan pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. So isipin po natin, matagal na wala pa, pero hindi siya bumitaw. Eh kuminsan tayo bumibitaw. Okay? 21, at lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. Dahil dito ibinilang na naman nakatwiran sa kanya. Isipin po natin yung paghihintay. E sa atin, di lang tayo makapaghintay ng si Sarah na hindi makapaghintay. Na sinabi ng Diyos, ay, binigay ka agad si Hagar upang matupad. Kaya pinangunahan niya ang Diyos. Iyon pala hindi. Okay? Pero si Abraham naman ay tatawag natin sumunod.
Then verse so verse 20, patuloy siyang sumasamba, patuloy siyang sumasampalataya sa Panginoon kahit matagal na tinupad ng Diyos ang kanyang pako. Isipin natin yung 24 years na paghihintay na magkakaroon ng anak. Okay, 21. At lubos na nalig na ang Diyos ang nangako ay may kapangyarihan makagawa. Naman. Kaya parang sinasabi doon na walang imposible sa Diyos. Siya naniwala, nakita niya. So ang point po natin dito, nakita ni Abraham na siya ay walang kakayahan, walang abilidad, pero sa Diyos ay walang imposible. 22, dahil dito, ibinilang naman nakatwiran sa kanya. 23, ngayon hindi lamang dahil sa kanya isinulat na, kanila, na sa kanila ay ibinilang. 24, basahin na po natin. Okay, malapit na matapos. Kanya ibinilang kundi dahil din naman sa atin. So dito ay sinasabi ng Apostle Paul na hindi lang sa kanila siya. Hindi lamang dahil sa kanya. Okay, sinulat sa kanya ibinilang. Kundi dahil din naman sa atin at ibinilang ng ating mga nagsisampalataya sa kanya ay nabumuhay na muli sa mga patay kay Jesus sa ating Panginoon. Kaya kung papansin natin yung aking binasa kanina sa Galacia ay nagpapatunay ng pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga tiyatawag natin na nasalahin Abraham, kundi ang pangako ito ay para sa lahat. Kaya kung minsan nagkakamali sila, sabi nila kami ang pinili, no? Ang Diyos ay pumili kay Abraham, hindi para kay lahi ni Abraham, kundi para sa buong sanlibutan. Yan po dapat natin isipin at ito'y kanyang pinaniwalaan. At sige, verse 24, bago 25. Tayo binigay dahil sa atin mga kasuwayan at binuhay na muli at sa ikaaring kailangan. Papansin po natin yung statement dito. Si Abraham ay hindi tiyatawag natin umatras sa kanyang pananampalataya. Bagamat siya may pagkakamali. Ngunit ang point ko lang dito ay lahat ng hinihingi ng Diyos patungkol sa kanya ay kanyang pinatunayan. Okay, tingnan po natin. Dito ako magtatapos. Ano? Sa Genesis ay pangako ng Diyos ang kaharoon sa the age of 100 binigay. Then ang Diyos ay tiyatawag po natin hiningi niya nang lumaki na si Isaac na kasama niya. Isipin po natin na sa tagal-tagal niyang tiyatawag natin na naghihintay ng anak, ngayon ang Diyos ay siya ay sinubo. Sa Genesis chapter 22, now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, he said, here I am. He said, take away your son and your son whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there a burnt offering, one of the mountains of which I will tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son, and he split wood for the burnt offering and arose and went to the place which God had told him. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Abraham said to his young men, stay here with the donkey and I and the lad will go over there and we will worship and return to you. So dito ay tatawag natin ng hinihingi ng Diyos yung handog sa kanya ay hindi po tatawag natin na pinabayaan. Hindi ito yung tatawag natin na kinaligtaan ng Diyos ani Abraham yung pangako ng Diyos. Nang pangako niya ay buhay ni Isaac na siya magkakaroon ngayon naman, ang Diyos ay na, sinusubok siya na ihandog mo ang iyong anak. Isipin po natin yan. At sabi niya po rin sa Genesis chapter 12, chapter 22, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there a burnt offering. So nakikita po natin, hinihingi ngayon ng Diyos kay Abraham yung isang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Yung kanyang pinakahintay ay ngayon hinihingi ng Diyos sa kanya. Siya po hindi nag-atubili. Hindi po siya nagdalawang isip, kundi siya ay may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nga po dun sa siya naniwala na muling bubuhayin ng Diyos si Isaac, hindi po

0: na kanyang yung kanyang pinakamamahal na anak ay tatawag po natin na kukunin ng Panginoon. Ganun ba? Kaya ba natin? Si Abraham na naghintay, sabi nga diba, matanda na kasi, kaya baka ulyanin na rin, kaya ginawa niya. Pero ito po hindi, kundi dahil sa kanyang pagtitiwala o kaya pananampalataya sa Diyos. Kaya sa istorya, diyan po sa chapter 22, nung nakarating, sabi nga, tinanong pa, saan yung ating ihandog? Sabi na Isaac eh. Diyan sa verse na yan, saan? Sabi niya rito sa verse 6, Abraham took the wood and burnt offering and laid it on Isaac his son. He took in his hand the fire and the knife, so the two of them walked on together. Verse 7, Isaac spoke to Abraham, his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? So nakita po natin, si Isaac ay naturuan ni Abraham kung paano maghandog sa Diyos. At sabi nga, nung sila'y lumakad, sabi niya, itiatawag natin na saan yung ihandog, sabi ni Isaac. Sabi niya, and behold, the fire, nandito na yung apoy at yung mga kahoy, saan yung susunugin? Verse 8, and Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walk on together. So gaano kaya kabigat ang damdamin ni Abraham? Sa puntong yon na siya ay naglalakad na at siya ay tiyatawag natin kanyang gagawin. Nung tinanong siya, sabi nga ay, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So, yun ang kanyang pananaw. Although, pwede natin ilagay in directly ang Diyos ka naman na nagbigay kay Isaac kina Abraham, di ba? Siya, ang Diyos ay naghandog sa kanila sa buhay na Isaac, kaya nagkaroon sila ng anak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tama rin na God will provide. Dahil yan ang mindset ni Abraham na talagang kanyang ihandog ang kanyang anak na Isaac. Then verse 9, then they came to the place which God had told him, and Abraham built an altar there and arranged the wood and bound his son Isaac and laid him on the altar on the top. Oh my. So, naglagay sila ng altar, inayos na katapos, hinapos ang kanyang anak na si Isaac at ng kanyang akmang papatayin. Sabi rito sa verse 10 and 11, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son. So maliwanag po rito talagang pinapakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya, pagtitiwala. At ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita ng pagganap. Eh, tama sabi doon sa New Testament, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At sabi nga doon sa Hebreo, ginawa ito ng Abraham dahil siya naniwala na kayang buhay ng Diyos. Si Isaac kahit ito'y mamatay. So andun po yung tatawag natin pagtitiwala na ibinigay o pinakita ni tatawag po natin na Abraham sa Diyos. So, nung kanyang papatayin, sabi doon ay, huwag. At tama sabi niya, God will provide. E sabi rin yan, tatawag natin na ipapatayin at may, hindi niya tinuloy at nakita niya, tatawag po natin sa verse 14, Abraham called the name of that place, the Lord will provide. For it said to the state in the mount of the Lord, it will be provided. So, kung di ako nakakamala yung statement, the word Jehovah Jireh. So, the Lord Almighty in the mouth, the God of the mountains, or sabi nga doon ay, is the one who provide the needs of the people. So dito po sa kasaysayan ni Abraham, pinapakita ang kahalagahan ng pananampalataya. Pananampalataya may pagsunod. Pananampalataya walang pagdududa. Pananampalataya na handang ihandog ang mga bagay na nais ng Panginoon. Dahil sa paniniwala, walang bagay na mawawala kung ikaw ay nasa ating Panginoon. Kaya ito'y kanyang ginawa ni Abraham. Kaya mayroon pong maghahaka-haka, yung tiyatawag natin mga iba nagtuturo. Dahil daw sa ginawa ni Abraham na ganito, ay ganun din gagawin. Parang nangyari ay tiyatawag natin, parang Diyos ay tumulad sa ginawa ni Abraham na hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. No? Hindi po ako naniwala dun sapagkat sabi nga dun sa Epeso chapter 1, before the foundation of the world ay talagang nakaprepare na si Jesus sa maging handog. Yan siya nakita ni John the Baptist doon sa John chapter 1. Sabi niya, inarito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. So ano pong point po natin dito sa tapusin po natin ang Romans chapter 4. So maliwanag na ang tiyatawag natin pagiging, sabi rito sa Bible, justification by faith. Maliwanag ang pagpapawalan sala ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampa. Hindi po ito yung idea ng iba na sa pamagitan ng law. Sabi kasi ng iba, ang kaligtasan daw sa Old Testament ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos o obedience of the law. Ng kaligtasan sa Old Testament ay through the law. No? Sabi po riyan sa verse natin na basa, ang kautusan ang sasabi na ikaw ay makasalanan. So, hindi po yun, hindi po ang kautusan na binigay upang maligtas. Before binigay ng Diyos ang kautusan, ay natamunan ni Abraham, yung tatawag po natin siya ay binilan na matuwid, malinis sa harapan niya dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mga kaibigan, kapatid, sa gabing ito, sa pag-aaral po natin sa aklat po ng Roma, maliwanag na mahalaga sa atin ay magtiwala sa ating Panginoon. So ngayon ay tatawag natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Jesus ay tayo naniniwala na siya yung binigay ng Diyos na tanging handog. Kasi sabi doon sa Roma chapter 1, hindi ko kinakayang mabuting balita ang siyang kapangyarihan. Siyang tanging makapag-alis ng ating kasalanan. Sino yan? Namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pagpapatawad sa atin ay tatawag natin pagtitiwala sa tatawag natin ibinigay ng Diyos na handog. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siyang object ng ating faith. At ang object ng ating faith ay meron siyang siya namatay. Naniwala tayo na namatay si Jesus dahil sa ating kasalanan. Siya ay niliwing at muli na buhay at muling babalik. Yun po yung ating pananampalataya. Kaya naniniwala tayo kay Jesus. Then, as mananampalataya tayo iniligtas. Kaya sabi nga rin, as a result naman, ng pagliligtas ng Diyos sa ating mula sa kasalanan, dapat ipakita natin the result of your faith. So kung ano man yung ginagawa na obedience o paggawa ng mabuti sa panahon na ito, dahil ikaw ay tinawag, nilinis na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, malinaw po na ang kaligtasan sa Old Testament ay tiyatawag po natin biyaya ng Panginoon. Kaligtasan sa Bagong Tipan ay tiyatawag natin biyaya rin ng Panginoon. Base po sa buhay ni Abraham. Kaya walang sino man maliligtas sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sapagkat walang sino man tao nakakasunod kumpleto sa kautusan ng Diyos. Tangi ang ating Panginoon Jesus ang siyang nakatupad. Kaya sabi niya doon sa Mateo, ako'y naparito upang tuparin ang kautusan. Kaya pinulfill ni Jesus ang kahilingan ng kautusan sapagkat tayo hindi natin kayang tuparin. Kaya ang kailangan po natin ay sumampalataya sa ating faith. Huwag po natin sundan yung word na faith only. Yun ay faith. You know? Ang kailangan po natin, sumampalataya tayo sa ating Panginoon at ipakita po natin ang result ng ating pananampalataya. Okay, magandang pagkakataon natin natalakay ito, kaya hopefully ito'y nakatulong at next sa pagtatalakay po natin diyan sa tiyatawag po natin na Romans chapter 5 para isa-isahin po natin gaya po ng ating pag-aaral para sa ganun ay mapanatiling malinis yung ating pananaw base po sa aklat ng Roma. Kaya mga kaibigan at kapatid, kung hindi po kayo sumunod sa mabuting ebanghelyo ng Panginoon, dapat tayo ay sabi ng sino man sumumpalatay at mabautis mo na siyang maliligtas. So, kailangan po natin, kung kailangan po ninyong tulong, pwede niyong kontakin kung sino po malapit sa amin. Kung kayo nasa Luzon, pwede niyo akong kontakin ang aking number na 0917-587-0078. Kung kayo naman nasa bahagi ng Cebu o southern area ng Pilipinas, pwede niyong kontakin ang kapatid na Eliasar Arcilia para sa kanyang matulungan. Kung kayo naman sa ibang bansa, okay, marami diyan. Magtanong kayo diyan sa tiyatawag natin na Ignite Radio po natin. Okay? Muli ang iyong kaibigan at kapatid sa ipapawid from City of Ilagan, Isabela, Philippines, Brother Edgar Licodini. God bless us all.
1: Okay, ha, salamat po kapatid Edgar sa napakagandang aral, no? Na nagbibigay kaalaman, no? Tungkol sa kaligtasan, no? So very clear na ang kaligtasan ay ating makamtan. Yan lang sa ating Panginoong Hesukristo. So salamat po kapatid Edgar sa napagandang aral na nagbibigay kaalaman sa mga nakikinig ngayon. So oras po sa ating studio, alas 6:58 ng gabi, at susunod na po ang isang programang The 11th Hour with Brother Ricky Igniter. So that's why stay tuned and stay connected here on Ignite Radio. So one quick song, Igniters, and this song, O Lord, Our Lord, and Amen to that.

Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako ay nagagalak muli na kayo ay aking makasama sa aking pagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. At ang tema po ng ating pong pag-aaral o ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ito po ay babala sa ayaw tanggapin ang Diyos. Maraming tao ang gustong tanggapin ang biyaya ng Diyos, ngunit ayaw tanggapin ang kanyang pamamahala. Gusto nila ng pagpapala pero ayaw ng pagsunod. Ngunit malinaw sa Biblia, may babala ang Diyos sa mga taong patuloy na tumatanggi sa Kanya. Ang pagtanggi sa Diyos ay hindi lamang pagsasabi ng wala akong pakialam. Ito ay pamumuhay na walang pagsunod, pagtigas ng puso, pagkawalang bahala sa kanyang salita, at pag-ayaw magsisi. Sa lumang tipan at sa bagong tipan ay paulit-ulit nagbabala ang Diyos. Dahil mahal niya ang tao at ayaw niya itong mapahamak. Dahil may mga taong nagsasabi na walang Diyos. Ngunit ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, yung po nagsasabi wala namang Diyos. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala na nga, wala. Sabi sa Awit chapter 14 verse 1. Dahil mayroon pong mga tao, hindi po lahat mga kapatid, na iba't iba ang kanilang paniniwala. Mayroon pong sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Marami po yan, mga kapatid. Subalit, sinasabi sa banal na kasulatan na gusto ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya, tanggapin ang Panginoon Diyos sapagkat mayroon pong kahihinatnan ang ayaw tanggapin ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay dito malalaman natin ang katotohanan. Saan po natin malalaman ang katotohanan? Kundi sa banal ng salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil ito ay pinasulat ng Panginoon Diyos na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi ito nagmula sa kanilang sariling kalooban. At mayroon po tayong mababasa, mga kapatid, sa aklat ni Apostol Pedro na kung saan sinasabi sa aklat na ito na hindi mula sa kanilang sariling pagkakahulugan, kundi ito ay kalooban ng Diyos. Basahin natin sa ikalawang Pedro chapter 1 verses 20 hanggang 21. Hindi higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumalinaw po mga kapatid na itong aklat na ating pong binabasa
ito ay galing sa Diyos, ipinasulat sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mayroon po tayong mababasa na yung mga tumatanggi sa Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan, mga kapatid. Sa lumang tipan, may mga bababasa tayo na magiging kapahamakan para sa kanila. Yung kautusan na ayaw nilang sundin o sa kanilang pagsuway, mga kapatid. Dahil nagbigay po ang kautusan ang ating Panginoon Diyos, si Yahweh, sa mga Israelita. Kasama rito, mga kapatid, si Moises. Nung kanya pong inalis sa pagkaalipin sa mga Ehipto, inalis siya po sila doon sa Ehipto po, mga kapatid. Dahil sila inalipin doon. Kaya, nung sila ay nasa bundok Sinai, nagbigay ang Panginoong Yahweh ng kautusan sa mga Israelita. At ano ang ibubunga ng pagsuway? Opo, sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verses 16 hanggang 29 po, mga kapatid. Mahaba-haba po ito. Sabi dito sa verse 15, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. So, mayroon pong curse. May sumpa po, mga kapatid. Sabi sa verse 16, susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang mga imbaka ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagbumula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Mahinang ani at kaunting alagang hayop. Verse 19, mabibigyan kayo sa lahat na inyong gagawin. Sa 20, padadala niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat na inyong gagawin hanggang sa kayo malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Sa verse 22, lilipulin niya kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit, ng pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalahan din niya kayo ng mga matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga hanggang hindi kayo naninipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Verse 24, pauulanan niya kayo ni Yahweh ng alikabok sa halik na tubig hanggang kayo lubusang mapuksa. Sa verse 25, hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Sa verse 26, kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatantarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling dahil sa mga gagawin ni Yahweh sa inyo ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at nilituhin. Parang bulag kayo mangangapa sa katanghaliang tapat.
at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Ano man ang inyong gawin na hindi kayo magtatagumpay, patuloy kayong gigipitin at sasanfemin ari-arian, ngunit walang sasaklolo sa inyo. Ito po ay bunga ng pagsuway sa ating Panginoong Yahweh. Opo, dahil dito sa Deuteronomio chapter 27 verse 15 hanggang 18. Sumpay ng sino mang gumawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ayan. So dito po mga kapatid, na ipinagbabawal ng Diyos ang gumawa ng imahin upang ito ay sambahin kahit na ito ay palihim. Kaya ano po ang sagot? Ang buong bayan ay sasagot ng amen. Ang amen po sa Hebreo, mga kapatid, ang kahulugan niyan ay ito ay totoo o mangyari nawa, mga kapatid. Ano pa ang sabi dito? Sa verse 16, sumpay ng sino mang hindi gumalang sa kanyang ama at ina, sasagot ang sambayanan, amen. Sumpay ng sino mang gumalaw sa palatandaan ng hangganan at lupang pag-aari ng kanyang kapwa, sasagot ang sambayanan, amen. Verse 18, sumpay ng sino mang magligaw sa bulag, sasagot ang sambayanan, amen. Sa verse 19, sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda, sasagot ang sambayanan, amen. Dito po mga kapatid, na ipinapakita na ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Subalit, kung ikaw ay tatanggi o susuway, ay magkakaroon po ng kaparusahan dito sa mga Israelita po, mga kapatid. At patuloy at paulit-ulit ang nangyayari po na sila ay papatawarin at babalik muli sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, ang mga Israelita ay sila ay pinasakop sa iba't ibang kaharian tulad ng Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at Roman Empire. Dahil bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo. Yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng ating Panginoon Diyos. Kahit marami po sa panahon natin na ayaw tanggapin ang Diyos. Subalit, sa ating pong nabasa dito sa Deuteronomio chapter 28 ay mayroon pong parusa. Ang parusa po dito mga kapatid ay physical. Mawawalan, mahihirapan. Ayan. Dito sa lumang tipan po mga kapatid. Subalit, sa bagong tipan, ang magiging hatol, mga kapatid, sa ayaw tanggapin ang ating Panginoon Diyos at ang Ebanghelyo ay malinaw na binabanggit sa Biblia ay walang ibang parusa ay ang impyerno, mga kapatid. Kaya kung makikita natin doon sa lumang tipan, ay pinapakita dito na sila ay pinaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi sa Panginoon. At lagi po na kanilang pinapatigas ang kanilang puso. Manunumbalik sila, pagkatapos susuway sila.
paulit-ulit po ang kanilang ginagawa po, mga kapatid. Kaya ano po ang sabi sa banal na kasulatan sa mga magiging masunurin? Ayan. Sa lumang tipan, may pangako ang Panginoong Yahweh sa mga magiging masunurin. Sabi po sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 hanggang 8. Ayan, hanggang 8 lamang po mga kapatid, dahil mahaba-haba po ito. Sabi sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ayan. Verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbaka ng inyong inaling butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Verse 7, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Verse 8, pagpapalain niya inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kay sulupa ang ibibigay niya sa inyo. Yan po ang pangako ng Panginoon Diyos. Yung magiging masunurin. Yan po ay pinangako niya sa mga Israelita. Kaya nga po mga kapatid, sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Ayan. Marami po kasi mga kapatid na mga tao, hindi po lahat, na nalalaman nila ang katotohanan, subalit tinatanggihan pa rin nila. At kaya nga po, sabi sa Proverbs chapter 1, verses 24 to 26, sa kawikaan po mga kapatid, ano po ang nakasulat dito sa Kawikaan chapter 1, verse 24 hanggang 26. Ito po ay aklat ni Haring Solomon. Sabi po dito mga kapatid sa verse 24 hanggang 26. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala ninyong aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin. Paalala ko sa inyo, dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Hanggang 28 na lang po mga kapatid, karagdagan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipu-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati. Sa 28, sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Itong mga Israelita na patuloy yung kanilang pagtanggi, yung kanilang pagtalikod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang sinabi sa aklat na ito na sinulat ni Haring Solomon. Hahanapin mo ang Diyos, sabalit hindi mo na ito masusumpungan. Bakit? Dahil sa paulit-ulit mo na pagtanggi
sa Diyos at pinapatigas mo ang iyong puso. Kaya nga po mga kapatid, ano po ang sabi sa Hebrew chapter 3 verse 15? Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagbatigasin ang inyong mga puso. Kung marinig nyo ang katotohanan, huwag na ninyong patitigasin ang inyong puso, mga kapatid. Dahil ang gusto ng Diyos ay hindi tayo mapahama. Una, sinabi sa banal na kasulatan sa mga Israelita, ayan, na ayaw silang mapahama kung sila ay magbabalik loob sa ating Panginoong Yahweh. Sabi po doon sa Ezekiel, po, ating pong basahin sa Ezekiel chapter 33. Chapter 33 verse 11. Opo ang sabi ng banal na kasulatan. Sabihin mong pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay, buhay na Diyos, ay hindi nasisiyan ng sino mang mamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko siya magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Yan po ay pinapasabi ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita. Pinapasabi niya kay Propeta Ezekiel. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita. Dahil ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay sila po ay magsisi sa kanilang masamang gawain. Kaya nga po, tinatawag pa rin ng Diyos ang mga tumatalikod. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita doon sa lumang tipan. At sa bagong tipan po, mga kapatid, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ibinigay ng Panginoong Yahweh ang kanyang kaisa-isang anak ng bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi na po nasisiyahan ang ating Panginoong Yahweh sa mga handog ng mga Israelita. Yung handog nitong mga tupa, yung mga hayop para pagtubos sa kasalanan. Dahil paulit-ulit ang kanilang ginagawang kasalanan hanggat nakikita nilang mayroon silang iahandog. Ano po ang sabi din sa Hebreo? Basahin po natin, mga kapatid. Samahan po ninyo ako, buklatin po ninyo ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Sabi dito sa Hebreo chapter 10 verses 4 hanggang 7. Sapagkat ang dugo ng mga turo at makambing ay hindi na makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan ang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay pati mga handog at mga hayop na handang sulugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Verse 7, kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang inyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ano po ang sinasabi
ng kasulatan po, mga kapatid. Kaya tayo po ay kagamit ng wider context and whole Bible context. Ano po ang sabi ni Propeta Isaiah doon sa chapter 53? Mayroon po ditong propesya na sinasabi sa banal na kasulatan na ang tutubos ng kasalanan ng sangkatauhan ang ating Panginoong Hesukristo, na siya itinulad, hinalintulad sa kordero o isang tupa, mga kapatid. Dito sa chapter 53 ng Isaiah verses 7 hanggang 10. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibog kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kauntiman. Nang siya hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y na mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya ay maisasawag aking panukala. Tandaan po natin, mga kapatid, itong aklat ng propeta Isaiah, ito ay binabasa ng mga Hudyo nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagbabasa na ito, mga kapatid, mayroon po isang tao na nagbasa nito na hindi niya maunawaan. Kaya pinapunta itong si Pilipi ng ating Panginoon Diyos upang ihayag sa kanyang katotohanan. Dahil hindi maintindihan itong eunuch kung sino nga ba itong pinapatungkulan ang aklat na ito. At iyan po ay ating mababasa doon sa Gawa, na kung saan itong eunuch na ito ay sumampalataya at nagpabautismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito sa Gawa chapter 8 verses 26 hanggang 40. Sa verse 26, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoong kay Pilipi, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinaraanan ngayon. Pumunta nga doon si Pilipi, samantalang isang eunuko sa pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, na nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pawinan noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Ito po yung chapter 53, mga kapatid. Sa verse 29, sabayin mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Pilipi. Kahit patapong lumapit si Pilipi at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong ni Pilipi ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sa 31, sinagot naman ito, paano ko maunawaan ito kung wala magpapaliwanag sa akin? Napakaganda po ang tugon nitong eunuko. At si Pilipi ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binasa niya. Siya ay tulad na isang tupang dinala sa katayan
tulad sa isang korderong hindi tumututulak kahit na gupitan at hindi umiimik kahit kauntiman. Siya'y hinamag, pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang kapagsalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Yun po yung ating binasa doon sa Isaiah chapter 53 verses 7 hanggang 9. Mga kapatid, nagtanong kay Pilipi ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Sa verse 35, sumagot si Pilipi, simula sa kasulatang ito ay sinalaysay sa kanya ni Pilipi ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, dumating sa isang lugar na may tubig, kahit sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito, mayroong baghad lang upang ako'y bautismuhan. Sinabi sa kanya ni Pilipi, maaring kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karuwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan si Pilipi. Pagkaahaw nila sa tubig si Pilipi, kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. So, makita natin dito mga kapatid, ano yung lesson in application nito. At dito na po yung ayaw tanggapin ng Diyos at yung tinatanggap ang Diyos. Una, itong si Eunuco ay hindi niya maunawaan itong aklat ng kanyang binabasa. At nariyan po mga kapatid, ang habag ng Diyos na ipinadala si Pilipi sa kanya upang maunawaan ang kanyang binabasa. Ano ang kanyang binabasa po mga kapatid? Ito ay patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, ang kaligtasan. Kasi Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Siya po ang tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, siya ang hinanda ng Diyos. Siya po ang ibinigay niya sa atin. Siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya nung nalaman ng katotohanan nitong Eunuco, ay hindi na po nagdalawang isip. Nung nakakita siya ng batis, tubig, mga kapatid, siya mismo ang nagsabi na magpabautismo na siya. Kaya nga po, ano ang sabi dito sa verse 38 ng Gawa chapter 8? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Pilipi. Dumating ang kaligtasan po mga kapatid kay Eunuco. Siya ay sumasampalataya, subalit hindi pa niya nauunawaan. Nung kanya pong naunawaan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, agad siyang nagpabautismo. Ano po ang application niyan? Huwag po natin patigasin ang ating mga puso. Huwag nating tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang magliligtas sa ating kaluluwa. Dahil gusto ng Diyos na lahat tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Saan? Kaharian doon sa langit. At ang ating Panginoon Jesucristo nagtatag ng kanyang iglesia na doon tayo magsama-sama at sasamba at magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ang nagtatag ng iglesia at wala na pong iba, mga kapatid.
At yan po ay ating mababasa doon sa Mateo chapter 16 na kung saan ito ay pagpapatunay. Ito ay katotohanan na walang ibang nagtatag ng iglesia ng Panginoon kundi ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa Mateo chapter 16 verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia at ang kapangyarihan ng kabatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan po mga kapatid. Siya po ang nagtatag ng iglesia at siya rin po ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin siya po ang founder. Hindi po tao, kundi ang Panginoon Diyos, siya po ang ating founder. Siya po ang nagtatag ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Asan po natin yung mababasa, mga kapatid? Sa Efeso chapter 5, verse 23 hanggang 24. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano papasakop ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. So hinalintulad po sa magkarelasyon, mag-asawa, na ang pagpapasakop ay gayon din tayo, mga kapatid, na magpasakop tayo sa ating Panginoon si Kristo sapagkat siya ang ulo ng iglesia at tagapagligtas nito. Yung laman, sino? Tayo ang nasa loob ng kanyang iglesia. At ang ating Panginoon Jesucristo, siya po ang ating tagapagligtas. Siya ang magdadala sa atin sa Ama. Mga kapatid, ano po ang sabi doon sa John chapter 14 verse 6? Ito po ang sabi sa banal na kasulatan sa magandang balita Biblia. John chapter 1, chapter 14, verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala na pong iba, mga kapatid, na maghahatid sa atin sa Ama kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba dapat ang gagawin na isang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kundi siya ay magsisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang siya patawarin ang pagkaluban ng banal na Espiritu Santo. Yan po ay ating mababasa dun sa Gawa chapter 2 verse 38, mga kapatid. Pagsisisi, tumalikod sa kasalanan at magpabautismo. Mayroon po ibibigay ang Panginoon Diyos. Walang ibang kanyang ipagkakaloob sa atin, kundi ang banal na Espiritu Santo. Yan po ang tinanggap nitong Yunuko na sumampalataya at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. At ano po ang sabi niya, mga kapatid? Napakaganda po ang sagot nitong yunuko. Sabi niya, ayan, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Nandun po yung pagtanggap natin sa ating Panginoon na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po mga kapatid, malinaw na malinaw pa sa tubig.
na si Jesucristo ay ating tagapagligtas. Subalit, ayan, ang masakit kung tanggihan natin, tanggihan ang ating Panginoong Jesucristo. Yung ayaw kilalanin na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ayaw paniwalaan ang Ebanghelyo. Ano po ang kahihinatnan? Napakasakit po mga kapatid sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, subalit hindi niya tatanggapin ang aral na ito. Tatanggihan niya ang kaligtasan. Hindi po ito nananakot itong aklat na sinulat ni Apostol Pablo doon sa iglesia sa Thessalonians. Ito ay babala po mga kapatid sa mga nakinig ng aral. Subalit, tinatanggihan po. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa ikalawang Thessalonica chapter 1 verse 8 to 9. Na may naglalagablab na apoy, parurusa ng lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Ayaw pong tanggapin ang aral na ito, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi sa Hebrew chapter 3 verse 8, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso. Huwag po natin patitigasin ang ating mga puso, mga kapatid, dahil narinig na natin ang katotohanan, mga pinapangaral ng mga preacher, na mga nangangaral dito sa Ignite Radio, natin po napapakinggan. Ito ay aral po, ito ay kaligtasan, binabasa po ito sa banal na kasulatan. Kaya po sabi sa John 1 chapter 3 verse 36, ang sumasampalatay sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ano po ang dapat nating piliin, mga kapatid? Sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag nating tanggihan ang kaligtasan. Opo, huwag nating sasayangin ang buhay na ito dahil isa lamang po ang buhay natin. Dahil kung tinanggihan tayo ng Panginoon Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Kumakatok ang Panginoon Diyos sa atin, subalit tinatanggihan po natin, mga kapatid. Masakit na pag dumating ang time na tayo ay kakatok sa Kanya, ay hindi niya tayo na pagbubuksan. Bakit? Kasi kumakatok ang Panginoon Diyos, ipinawalang bahala po natin. Hindi natin binigyan ng saysay ang aral na dapat ito ay magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya nga po, mga kapatid, pagdating ng pagpanaw natin, humarap na tayo sa ating Panginoon Diyos. Kapag wala ang ating pangalan sa aklat ng buhay, ayan, sampo niya itatayo, itatapon sa lawa ng apoy. Sabi dito sa